La jo du man sa ai ma bo tao mi le po tuan tuan na pa man sa ai e da lam tao ting lam tuan tuan na di la lia ya mangat ga ma ge bunga man sa nga pasir de kampe ga ngao atana tao ngalulo laban ni abunga ngalulo kake lembu tadi.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Ano ako to yabot? Nandun namiyak sa baka ko. Isra pa ako. Isa mami

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisa ga kupul kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ula mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba. Kuno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Marudu. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Ya ga pertas to. Kuno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya nak. Dia ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.